0: Abroni Yesu Kristo na no ahia no. Anabe boa. Ala kanti na wo koso no zo no. Ushi Abroni no kanti na so wo duro. Tendie. Bidia na mede.
1: Mate.
0: Me pato una won kan. Kim po cappuccino ya wo de gana fo ko wake up what in kan dey.
1: Na bi maintaining kan.
0: Ale, amji wo tiu. Ti me check kim po. Na na sample for dey. Incoming PR of Asante Kotoko.
1: Ah, nana huye pa, nana iti isho unu, nana iti isho unu.
0: Nana iti isho unu, mami nchi anu. Naka ize, juma msudi yeguso, juma de obeye, node asuma sante, ade gana football. My show, Eddie Kahn, mami mo under 17 for naba show. Mbra, usho bola, miyanka samidi meni, eshe biya. Chile wese, Ghana, talent ni ukurumu ka pa. But, idribe biya, Ghana, ya tutumia masi, pati ya siye. Ana, boy, sinushurumu huse, se siye inu, se uti qualified, uti qualified to the World Cup na, a opportunity kasiye e de man one other player na o jina mo na o ye de o bo no o ti ase because and we share ball no South Africa goalkeeper ni say and on go down South Africa goalkeeper no
1: so
0: we say
1: men na down
0: good good me share na na sample for this say o be ya PR we there won pen for nkasa na ko to ko pen for shoot ya na e ko for number scientist ye and man mu ye we there no wan share down ya dey sir what ya here na o me bo asante ko to ko na asante ko to ko problem papa my show na be sample for say under 17 yem yen nko ho te empo no say yen tie qualify a yem yen nko ho because boys no omo ya de because o hwe number 10 ni say ya o so bo ma o tu say yes play ni so o nya be 20 22 years a o tu so bo bo papa blasters no o your future blasters a yem ti ni aboa na una won kan na say me yalin ti no asante o ti asante nka
1: asante wo ho na say na na say ambo for je ho busa ni
0: oh na so na djuma no yon kwa na ye ye nyina na ye ye o so ka ho bi what you say give me bisa wa
1: asante ho ye asante ho ye
0: asante ho ye mba de se ano ya bo about 34 33 matches ye ya 50 points e si se la ma ka se ye o kotoko supporters ye o 24 asante mem by any players ye ni coach what you say board no kwa no o mi se ye na o mo de de na so ni ho djuma bi a o mo ye ti mi fa so bo mo mbebre ne mum ko ta kwa se pra o kro mu anu de
1: maintaining catcher. Yeah, my man, I'm going to say 0302216545 info fro. Hello, good morning.
2: Afen wache. Afen wache.
1: Okay, experience, man. You should experience me, Nkoy.
2: Afen wako, diye.
1: Yeah, me gusu ishi, pa.
2: Yeah, ben yanko pa boss, so niya safu wache. Masu, no, nanti ya midi, yebe ko sobo mwa baso, oma ya diye. South Africa, nyi yi. Uje facilite mwa, Ghana, yitini, chwe tu mwa. Yoko, yibitini, akwa hawo mo study no be 20 years abobo ni se de mo wono ni mo kota ni se tata ba ko mo ni mo opa one man supporter da roma e papa no no ni ni mi South Africa odena ko ho tu me da na si bi bere bi owo bi a na ni ya nti eye ya na mo se so na manchi ngata aka na mo dia kugu South Africa so awon de no a chiwe ni ni ma ya wi akoyi mu ana yeti bi a she mu na enye ide South Africa party nka yentini ba ye tina shi mwa ye benyami ase na mimi ya uni sefe nation omuko relegation
1: on bacho ye mo last round of matches imiwe mini
2: mti adia ba kwa manyanka masyo uti ni fi ashante reji mi fi kwa da so agwe kenzima ni ashante reji ni ni mami kano kwensho ya na ni eme bini kwensho ni fi ashante reji ashante reji
1: nti uye diye ni
2: meya asantini meya asantini yo kwada so agre kinzima e ho na meku mu na na bodu da kwa mi chi
1: e ni ya bema
2: na wako faba
1: na mi bi sa so yedi
2: ni e ti mene nation e da makuma so na un omu ya ma ase asanti memu tim no ni nimbie asi na de ekoso penyin bi ba madwuma so de wo de me wo de oni mebia me ho penyu bi ba madwuma o ka che me se unu me mabo ash gold da na enyema akoso no menyum na there is ni kotoko betting league o Ghana hapa na alisa champion league teams na kotoko eye omusa no omu oye den e come down kakama Asante Rugi teams no
1: bibi ti
2: take in favor
1: oye den oye den oye
2: oh dabi mini a ya me for 101 enye me bi wo ha on e se se yan ka fe papa
1: radio so aman for ti kotoko oye teams ni den
2: o ti e ti me ba o maso me ba o
1: ya se won ti kan dia ni
2: o mamika wala mamika ba ko so mamika ba ko so as go go ya man ko relegation ko division 2 no me